0: Power dum bagori e.
1: Yana ni wuri.
0: Yana nyamya si. Boko ya bua.
1: Yeah, DJ.
0: Bokori e.
1: Nyamya dum boko.
0: Boko ya bua bro nyebo na preparation to say.
1: DJ. Yegusu. Oza me dum bro nyamya ne. Aye. Bor bua ken si aye me de sheshe su. A fi bia o mi hometown.
0: Ah, eh wo zo ko twa asem aba, meba e be ka ho asem. Edward Afro football competition ni boa.
1: Afro Edward football gala competition.
0: Football gala competition. Say last year na wo di referee ni kare, wo ti twa.
1: Nyamia dum metia. Metia de. Na wo ti ka kra na e ba.

0: efrusu ama kwan ebia ma wo bi telephone number ni 0246
1: Happy FM 98.9
0: 0246 324949 chona manefa to ho ebrane so ma biela na to mu na ya bom paye 0246 324949 Vodafone so ya 02015695 eno ya Vodafone tro nefa to ho na Awurade Nyankopɔn bɛsɛ yi atɔm ɛbɛkasa ama nkonimdie ayɛ wo dea twadeɛ pɔ Nyankopɔn bɛkasa ama asomdwoe ayɛ wo dea sister obi deɛ neɛ ɔka ne sɛ papa enti fibroid abɛda me yam yi meyɛ dɛn ama fibroid no aseɛ tu ama me ane obi fibroid yɛyɛ no operation first one, second one, ni nyina ya debe, esa ya debe, ase ya pa. Fibroid unti sebi tafrache, bosomi ya suwa bako mfichile nu, acha nansan. Beti nanka nyankupan bwadiye munu, ewa seke wako mfichile nu, utuminyambe ya bese 7 days. 7 days, udia siyesiye hun, after 3 days, udia siyesiye hun, chese, ama asumjuye, ababrabunu. Ba udiye na kwa ye mkorisi. Nti bosumi besu se ya na ayatete ni ohaw. Eni nti na prophet selasi ebone mrani ejade pa. E kina na pa meji brate na se yesu nsum juma wala pasta bora. Fanama anwate. E kina na pa nefremi. Na radibe radi nyanko. Radibe radi. Na nasem soye nasem. Na nakua soye de aye nakua. Midini prophet selasi ebone mrani ejade pa. Chua namba anu 0246-32-49-49. 0246 324949 0246 324949 Vodafone 0201 Happy FM 98.9 595 0201 569 595 Chona manufatua watin. Namino kasa fabubuni mbia. No yelling fish dia sang or tre. Awa na huomre mua, unyo kamafua, sani pakono, unyo odimafubia, ayko betu miabuanu. Babo seye watadibi efendi basada, subida. Sabra nchiye najwisa, wantinasima ya adieni kaninche. Waye najwisa, wantinasi, ema problem niyedebe, en kaninche. Bible say, na ye wonsu bia efendi basada. Na ye wonsu te watadibi ya. Ya watadie bi wa mai bi suwa. Na sao tadie no. Aye nsuo bi ya na edaho. Na mambre ni ya mani ya wumu ni se. Afibe suwa. Na radia suma na bofu wa bako. Amo wa sani. Abi mnu nsuo no. Na bro nyamia bofu wa benu nsuo no mwa. Wa ube dike ako to nsuo no mwa. Uno ube nyanyaro sa. Enti sa afiribe su sa. Ama mai. Enkrofo to kwan efra mama ya hudwo so ekopɛ omoyarisa ewo satadie no hu na branchie ni yawa wo mu ni sɛ ni yadie ene yawa wo mu ni sɛ ɔno de wɔte faako ɔntumi nante na me bisa me hu ni sɛ enti sa abrɛ no sa bɔfo be hu ni nsuo na why na be pɛgya branchie yi akotɔ nsuo yi mu madam Mami papa, edu pampe suobi ya uhiya buwafu o. Abrabona yebonu uhiya buwafu o. Na mibisa usa ubuwafu onu awo hifa. Edu manemu uhiya buwafu o. Akwenchi onu uhiya buwafu o. Ayalisanumu uhiya buwafu o mami papa. Maybe sawe nana dwe se wubu afuwa no wo hifan e china na pamente nansi fwa usawo en se u demri fwa mu mi nipe bia wananche kudu abrebo mu ena minimi yadi ya fwa unu mu mi kese me tenka mi udiye mu se obie tenis yo e bi hunamani ewo ni yadi empaso e babo sebe bia ni da so nino a honey in the suede de be flipper. And untina prophet Selassie ne, a radia summa me say.

0: ubeka sunsum asem chenasem. Na wawo diyo siyebe yo yono tuwa na mono. Osuro be kasa. Ama mkwini mdiya yehudia. Tronum di mwa dansi yese abaf abranti ye kutina nisiyo no honu enfis yadu ya sangwa tri. 38 years. Abrana unhiya buwafu. Na Bible says a bofu afusum. Nasa omani siyasa. Nasa bofu onu be hunu nisiyoa. Wa ube di kanyi a ube ton nisiyo no munu. Una wanya wayale sa. Eyara huo. Mame ya tete. Wa ube di kain aton siyo no munu. Uno ube nyan wa yale sa. Upa yale sa fa fo unefere misisi ya wate. Ebya udiye ni ye problem biya. Kese aye kwa dande biya be da uso. Udiye ni ye busye munu miye. Udiye ni ye adiswe biya. Abe da uso. Udiye ya manye biya. Aye kontu kuli ya. Abe da uso. Hey, kas. Etsinanapa. Erwadibe kasa. Etsinanapa. Erwadibe sane bimofili. Omu yadi mpaso. Etsinanapa. Erwadidi wajie. Ebe brobi. Ya kane sobe tuwana.
1: Happy FM 98.9.
0: Prophet Selassie yebone manani yejade pa. Na Bible se abofu wano be hunu nsiyo no. Na sabrantie na jwe so koto nsiyo no mwa. Na ubi edide ni mkani. Why ne di we nim kan wabra bumu? Eyo se wakechi, ani wakechi. Uni bebre ne sisu. Awadi ye unko enti ye mfa unya shwe. Ejuma unye enti ye mfa unya shwe. Sika uni binti ye mfa unya shwe. Afi adani wonsa wye. E china na pa me to minsa me freo. Fwa dobe bodum. Ne tujidi anamo. Ne chwedi ya mpo nyankuro po ba se yadom enfa ajade paso. Na oma mkuni mdini ya dansi ye. E ya udia. For 38 years. Ena sabranti ya kwa da nshuyo mu. Awa tepe te mkwa. Mwanyi na edini betu nshuyo mu. Mwanyi na be wane tiki wa se kwa to nshuyo mu na nyanyali sa. Anse busu ya na ofri munu. Anse juma o nyanyi ye nti. Sikani ya uwa umu ye nti. Ya mfa o nyashe ye. Wansa wadi yon kobi nti, yon fa wonya shi. Eba na yo. O china na pa me tu minsa me fro. Se fe jidi na chua na mo. Waye chuma ya ya su kapre. E bini enda ho. Yadi e baku, wo chini sansu, ahuto e debe. Ema. O china brano ni prophet Selassie ebo ne mrani e jade pa be bo mumpu nimpu. Na yon nye yon shi mun mapa. Kususum ehi fane wo hawo ni firi ehi fane yade ni firi en si anokwan emfamu na me gidi se nyame o frɛ wo no o ma wanim engu ase erade amfrɛ so obegu wanim ase o frɛ so obese wanim nyam ti wa o tie men kai na na twen eni munyam sabi e da wa bra boso
1: happy effect eni munyam sabi e da wa dia
0: abi binti akasi anase kwane siru Sani mwenyam senu, abeba, ama mkulimdia ya hodia. Bebiye kweni inu hone radibiye kwa wati. Abu siyari faunyeshi. Babu se de rejected stone, sabi de corner stone. Ya tuku muna boni ya non. Ya si udiye onye yeda, ubiye yi wati. Diyezu su di san kaudi ya hunto efeda hunto, asungye efeda asungye, emu wabrebo muda, bete nana jwe, mikamachero se, as a prophet of God say. Awurade bese sa o tibia. Awurade bese sa o sabre. Wa ye sabre mu sabre sisafo. Babo so nyame na kuma. O mamu bo hu mo buru hu nsu. Afri sum na so mo buru ni so. Afri sum na so na odi na si o brempon o mampon me konya so. Aya o sa sai. Aya o sa di adru di anyajie. Ba mi mwa ti ashe se. Erwadi be bum. So ma unhu kwan ya. So ma unhu kwan ya. Erwadi be den. O be bum. Abranti ye kwa dan suye nu hun fye shye duya sa mwa tri 38 years. Mi bi sa wse. Anyenye biya u problem nu anya un fye sen. U datri nu anya un fye sen.
2: Otsunanapa. Jaidia uye na tuanamo. Otsunanapa misiya debe. Jaidia uye na tuanamo. Na oni professor lasi ebe bo mpo nimpo. Ebe ye yuye muma pa dosuko usunusumu. Na o problem no. Ebe ne chiri wadi ye akano. Me pacho obe manye juma. Obe manye juma. Simuntem ne shia mi o la pasta bora. Udu la pasta na ufata bora ka usube si o lighthouse. Lighthouse ye bus stop mi pacha wo. Usi o hojina hone fremi. Na mi nchilo kwain. Nebra bebi ya mi ye juma. O chila mi nyasori. Ani. E ye sum sume juma mkwa na mi ye no chila na pa. E radi ba ye radi. Na nakuwa so aide aye nakuwa. Na nasem so aide aye nasem. A branch ye kwa da yushonu 38 years. A bro ni okama fuwa. Na reho sema wumu ni se yushu o toa yushu o bono. E wia e bo, e wia nusu e bono. Nti bako fuwa. So nyamiya mamua. Enyeji. Onyeji diye hunu se, dase buwa sa yushonu o benyanya lisa. Fye? Me mwa ti ase enana jwe se. Uti fakua. Uti wadi eso. E omu se di fwa dosun. Aso fwa dosun. Di obi kane se. Di obi eti mi se. Di obi kane se ma bre ma toba ha. Na me mwa ti ase enenyo mre se. Yo abutukura wo ho. Yo krapa wo ho. Yo krakrun krun wo ho. Ni nina yo kura wo. Nansu sun sun niye. Eda yentem. Misi ye de sunsu ye e de difu ni ntam e chena tuana mobra yanka du benansie ni yanka habansie ni ama sunjue eni ahoto ye de be anya wodia obi obeda obesunda ye sunsum nyoma enyoma nsamfata ene ohunu ne dai sumu obeda obesunda ye no bi na beda sleeping with that proposal.
3: Happy FM 98.9.
2: That chop money. Sleeping with that information. Sleeping with that anything. Chop money. Kura kura kura kura kura kura kura kura. Adi ebe china ne yasi ewe no. Be maso su adi ebe china ne be maso ewe debe ayemre. Afi atunu ni se odinyo babe shia. Afu dezi yeduru eno be fa obe no mwa. Afi bako, na ni bema ni edebe, na ye gozo. Brana, adoma chedi ya chedi ya mpodi ya domi ni dube na no mife bi, mi mwai bi, mi mponi bi, na mifansa uyadie. Esi uya udi ya sedabe bradi ya bre chedi ya mponi ya mkrupo basa hiya do. Wamani ya nise, ye uya wadie. Wadi ya kodi obinsem. Aya kota asem. Asani soni ya koma afuanti. Yebuwe gusu. Bra ye ntunchi ya ochina napa. Se wadi ya bina ayira. Au hife. Upesi ya hife mau. Upesi uhunu. Tumerikane shia mi. Spiritual man ejadepa. Me dosu kusu. Nusume biyade nifri mechera u. Nema chile kwenye obe fast road sabe kansa adi yonon. Chwana manufacturer 0246 32 49 49 0246 32 49 49 E china na pa unya faka. Every baby o baby ya usube si ube ku kwa la pas. Me pacha o ebi ya unimi kasei. Minu kasei ufri. Kumasi kwae su na uba. Achim apedwa suhum. Insa wom mepacho unsi wachimota my seven.
3: Na Happy FM 98.9.
2: Kura ubefa abami ho. Ufri eburi kofodria. Si womedina. Na faka besi la pas. Udu la pas ya usupe tabora lajika. Ufupe usube si wa lighthouse. Me pacho si wa lighthouse ni pet na wa fresh spiritual my eja adepa. mechiro baby ya mewa no waba. Me yenju shemu, misi o chena minyam paibo, enfan se wadju mse uko mpaibo, nemu fase wadju mse, uba udifu onu waba abe yenju shemu, uba yu, uba udifu onu wam, abe show sebre mu, ashed ye kosu, o wabrebo munu wasitene mu, ne radia fami so, ama wawa da osunu, efri osu, ama mkulimdiye, aya odia. Obisi papa, midye ni die, I yet dive in case to the sun say, me ye chuma be an ass say, Sikato me some an eye benaya basa. Framing 0246 324949 0246 324949 Fana Manutu Vodafone 0201569 5955 MTN 0246 324949 Fana manufacturer. Echina napa. DBC bede BBC. Echina napa. Missy Empire Eja. Echina napa. Missy DBC bede BBC. Echina napa. Missy Empire Eja. If you say, "Sir, bless his afro," in your ready. Seven is up for on near Radin. Dear say, dear Ruben Yanqua, dear Sabay ye, Missy dear Ruben Yanqua, dear Sabay ye, and for Sir Radia Sunny. Was it most sanity down on Kunya Beppa Baby? Was it most sanity down on Kunya disobeyed a baby boo? Menin problem at also 0246 324949 0246 324949 Me didn't prophet Selassie. You born a man and he had a power. But born in him, Sabah pay. Then in that's what's on. Oh, Busian, so on your Busian. Oh, Frebusian, so on your Busian, man, I had a bang. I'm not wanting to come for Franco to insure him. And Tino be said, me down for no more. Me didn't mean it to own sooner. Me and Casa, my Busian for. Amen in da won sunu where free me how you mu afi kwa de ade waka ni se me boni so akatue na me nyen me boni so akatue na me nyen nan su mi de minim se we wrade wo de wonte sa na waka no wase mu se se me ka mi how chire wa wo ye nu kwafo se wo de me boni beche me na woti mi afidi atinyi na ho nan su ade a me pe Dawenim, adia mi penny nara, adia mi penny nara, adia mi penny nara, e dawenimu eruradin. Sabrantie o busyo, nasu o buswe yine maye, o adanfo yine maye, e nana jwey. O nyamembe yo buwafu. Neni na u, nani ni na, afise, afusu na bofu obe hunu shona. Wobe toma no be din enim kan. Nanina na su da krope. Wo sinkete wa kuma mu se. Sai suo no hunu an obenya na yarisa. Ampani ampala. One day abranche di efa ni Jesus Christ. Jesus Christ dru hunu. Obi sa ni sadie na opa wa ha. Wo su wura. Bo sa mi yali eni. Mi obusuya su mi ni obusuya mi wadanfo su mi ni adanfo be pa ma yale sa be to nsuo no ma no bi edimanim kan eh sa papa na wo suru no ohun o babra bonu mu a eyeji sa papa na wo suru hono wa babra bonu mu a eyeden abrabom ni yeji o china na pa metu musa me fro Bidini prophet Selassie ye bonne mna ne jade pa. Wachina mitenasi ya dosuko usun suma ye hwehwemu mapa. Eh un sole mami nche keke na wase akọ jesela datu. U ba mi nche me nyabre ye hwehwemu. Ehwe bebi o problem ni firi. Ansana bidini na chirwade ye de aka na mam. Enti wo yade ne atwere diabetes, cancer, ulcer, bra, erade be fami so esia no kwade ya mam. Diabetes, cancer, osa, mesi bra, twedi ampo be fa me so, ye be si ano kwan de amawo. Udi ani e garikoma, mebua, atasi woni so. Woni na ikusukusu. Me na me si